nyonggo bumi, tresno wiwuto, tresno wirupeng jiwa kang suci, tresno wirang kang disuwun, tresno kurang kang dijaluk.